0: kayo magtatayo ng bagong tahanan, ayaw ninyong maghintay para sa community features upang gawin itong parang isang kapitbahayan. Sa Axley Northeast Calgary, ang mga parke at mga daanan ay handa na bago pa lumipat ang unang pamilya. Dahil sa shops, mga paaralan ay malapit at mabilis na pag-access sa buong lungsod, ang Axley ay nagpapanatili na ikaw ay konektado, na hindi sinasakripisyo ang espasyo, kalikasan o kalidad ng pamumuhay. Tuklasin ang 12 showhomes ng Axley ngayon. Homes nagsisimula sa bandang gitna ng 500s. Bisitahin genesisland.com.
1: Whenever you want it, wherever you are. At the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
2: Tune in to Kabayan Radio, delivering today's best music, business talks, gospel messages, entertainment, and public affairs.
3: Kabayan Radio, every Sunday at 9 p.m. to 10 p.m. with your host, Prince Allen and Bojo Bautista.
2: Only here at 94.7 FM.
3: Kabayan Radio, atinito.
4: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
5: The following program speaks to the Filipino community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
6: You know, ay magandang-magandang linggo ha ng gabi at ito nga ikalawang second Sunday nitong September. Naku, usapang bear na naman yan, mga kanegosyo natin, ano? Ay, naku, ang bilis naman ng ating mga viewers. Meron kagad. Ayan, pa-share muna tayo. Sige, pa-help muna tayo ng share natin. Naku, very exciting tayo ngayon. At naku, kung nakikita nyo sa ating likuran, ha, yung background natin, ha? Guys, bigyan nyo ako ng konting grind. Ayan. Para dito kagad yan. Salamat ng marami at nandito kagad yung ating mga, ano, ha? Yung ating mga listeners at yung ating mga nakasubaybay na. And please help po, pakishare po natin ang ating episode ngayong gabi. Nakob, ay eksakto, talagang September na. And next month is, ay nako, alam natin, October na. And dito papasok itong sabihin nating itong Oktoberfest, ha? So ngayon, mga kanegosyo, kasama natin dito siyempre ang grupo, ha, ng FCMA. Ayan, yan yung Filipino-Canadian musician. Ayan, ha, dito sa atin sa Alberta to, ha, hindi lang ito sa Calgary. Ayan, so ito yung kanilang tinatawag na organization o yung association na to is para matulungan siyempre yung ating mga Filipino communities, di ba, na para ma-develop din or para matulungan, ha, yung kanilang mga potential ng mga, sabihin, let's say, yung kanilang mga galing sa pagtugtog o paghawak ng instrumento. Ayan, nandiyan ang FCMA at syempre sa pangunguna, ha, ng ating presidente, ha, nito na si Mr. Bob. Ayan, and syempre, ayan, maya-maya makakasama natin sila rito, pero bago ang lahat, alam kong nakaantabay na kayo lahat. And please do share po yung ating live ngayon, ano, para naman mas maraming makapanood at mas maraming makapakinig, ha, ng ating mga mangyayari ngayong gabi. Well, anyways, binabati natin muna pala, ha, happy birthday nga pala, ha, kahapon. Mukhang maganda nangyari sa ating nangyari this way, consulate natin, ha. Conjen, ha, Ma'am Emma Sarne, happy birthday po at ako, pasensya na at ako ay hindi nakadalong. Pero anyways, ayan, nandun din yung ating mga kasama at kakilala and yun. At naway pagpalain kayo ng ating buong Blambay Kapal at ang inyong physical na pangangatawan, ha, sa pagtatrabaho, ha, dito sa ating dito para dito sa ating

0: embahada is alam mo yun, matutukan at mas mapaganda, ha, ang ating ang inyong serbisyo noon. Anyways, ayan, Bob, balik ka muna rito, no? Ayan, Bob, tabi ka sa akin dito. Ayan, si Bob po, siya po ang presidente, ha, nitong FCMA. Bob, buhati ka muna sa ating mga viewers and listeners. Ayan.
1: Alright, magandang gabi sa mga nanonood at nakikinig sa ating sa gabing ito.
0: Ayun. So Bob, bakit ba tayo nandito ngayon, ha? Ano ba ang ating ipopromote? Ayun.
1: Okay. Pang-anim na 'yon, Oktoberfest ng FCMA. Mm-hmm. Oktoberfest sa darating na October 10. So, inaanya na namin kayong pumunta at makidalo sa aming tugtugan at kainan, syempre meron 'yan at inuman. So, ayan.
0: Depihitin. I-ano mo lang. Itaba mo lang. Ayun. Ayun. Kita na pala. Kita na pala. Okay na. Late lang lumabas. Late lang. Late lang lumabas. Ayun. So, Bob, kailan ulit mangyayari itong October Fest natin, ano?
1: October 10, 2026 ang next date natin. Mm-hmm. So, nandito, mapapasalamat din kami actually sa mga sponsors natin. At si Bro Randy na siguro mag-announce yan mamaya.
0: Oo, isa-isayin natin yan. Ako, hindi naman, hindi matutuloy ang Oktoberfest, syempre, ha?
1: Kung
0: hindi sa mga, dito sa abang ating mga sponsors na to. Yan. So, Rans, sige. Pati kung muna yung lang. Sige lang. Open yung mic natin dyan. Yan.
2: Yes, good evening everyone sa mga listeners and viewers sa Facebook ba yan?
0: Yes.
2: Good evening everyone. Yes, I would like to invite everyone sa this coming October 10, Oktoberfest.
0: Mm-hmm.
2: This is our sixth event. Oktoberfest. Yeah. So usually ginagawa namin ito sa mga restaurants, but this is the second time na gagawin namin ito sa community hall. And this time it will be at the Falcon Ridge Community Association. Address is 95 Falshar Drive Northeast. Ayan. So mga taga Northeast dyan, ayan, malapit lang, makakapit bahay lang tayo dyan.
0: So marami tayo mga banda rito, no? Baba, yes. No? Na mga magpe-perform.
1: So meron tayong 11 bands. Actually, madami pa yan kasi di na namin ma-accommodate dahil sa time.
2: Yeah, diba? Sa oras.
1: So nandiyan ang Demo Play, Arctic Ground, Chicky Bombs, yung banda ko, Bob Rock, Still Wake, Diecast.
2: Yeah, banda ko yung Diecast.
1: Drunk Sinatra.
2: From Edmonton. Wow.
1: And Red May, si Gerald. Attica, Solitude.
2: Abot Kaya.
0: Yeah. Ito ang admission nito, so may entrance ba to? May entrance pito or ano?
2: Yes, we are selling tickets to enter. So
0: yeah.
2: General admission is $30 with one free drink, one free beer.
0: Wow.
2: And then we also have $60 for VIP. So may kasama yung food and
0: drink. Yes, so okay, yes. So meron siyang general admission to, ha?
2: Yes.
0: At yung mga listeners, tapos meron itong VIP, okay?
3: Kasama rin sa raffle draw.
2: Yeah, kasama sa raffle draw yung general admission na 30 and then VIP, ganoon din, kasama rin sa raffle yung we're giving away that night, we're gonna give away 65-inch TV.
0: Wow. Okay, tapos ito ay mag-start ng alas 6 ng hapon, right?
2: Yes, 6 o'clock, gates open.
0: Mm-hmm.
2: Yeah, pwede na, and then may tutugtog na yan right away.
0: Oh, perfect.
1: Hindi rin mawawala yung beer contest natin, drinking contest.
0: Oh, meron din.
1: Meron tayong pa-prize doon.
2: Every year, meron tayo yan, beer drinking contest for sure.
0: Okay, so don't forget po, yung tong Filipino-Canadian musician, ha, sa darating na October, of course, ito yung ano nila, yung Oktoberfest nila, no, and ito ay live band, okay, gagawin dito sa October 10, 2026, sabi Falcon Ridge ito, sa Falcon Ridge Community Association. Bob, Rance, mag-ready muna nga kayo ito, parang gusto muna nilang makakita ng sample muna, ha. So, ngayon, acoustic lang tayo, di ba?
2: Acoustic lang tayo,
0: sige. Okay. Ayun. So mga kanegosyo, sige, bago habang sila nagpe-prepare. Okay, ulitin natin, ano, darating na Oktoberfest. Ito nga is sa October 10, 2026, sa Falcon Ridge Community Association. So ito ay meron

Shout out to MK Von, eh. Yun, oh, Don Simon. Nakikipusap na lang ang nag-iisa.

0: Yun, again, ha, si Randy po. Yan, si Rance, okay? Isa sa mga performer yan, ha, sa darating Oktoberfest natin again, ha. Inuulit natin October 10 at ang ticket natin, Babs ang babakakuha ang ticket natin dyan. Just in case, ha?
1: Just in case, pwede kayong mag... actually, wala tayong ganyan. Pero pwede kayong mag-text sa akin o kay Kemp, kay Randy at kay Benjo. Sa phone number ko, 403-497-4268 at kay Randy.
2: 403-918-1405.
0: Ayan, may mga ticket tayo available. And if ever, baka naman meron din may mga kakilala ko, ha? Yeah. Na sa akin, pwede rin nyo akong i-contact. Correct. And then I'm going to i-direct nyo ako po kayo, ha? Sa, siyempre, sa FCMA organization. Ayan, para hindi tayong ano. Well, okay. Ano pa ba ang ating...
1: Sige, sponsors. Pagsalapit na kami sa sponsors.
0: Sponsors natin.
1: Talagang every events ng FCMA, nandito itong mga ito. Eh.
0: Okay.
1: So, number one is, nandiyan si Abot Kaya.
0: Mm-hmm.
1: Construction LTD.
0: You know.
1: Pinoy TV.
0: Yung.
1: At,
0: Kabayan Radio.
1: Kabayan Radio. Actually, yeah, nandiyan. Lagi kami nandiyan dito kaya di mawawala yung Kabayan Radio lagi. So, kay Kuya Bojo.
0: Mm-hmm.
1: Ang Quality Shine Janitorial Services.
0: Siyempre, nasuportahan ka lagi dyan.
1: Yan. Malinis na malinis ang bahay dyan. At mga hotels pag silang kukunin natin. So, Latres Renovation Corporation. At si Jillian Cortez. Siyempre, andyan yung napakagaling na mortgage specialist.
0: Wow,
1: specialist ko yan.
0: Jillian,
1: yeah. Mortgage specialist ko yan. At ang Omni TV. Canadian Auto Repair, Four Jans, at sa security natin, si security,
0: ano yan? May security tayo, of course, ha?
1: Ano ba si Jade? Ano ni Jade?
0: Sige lang, mamaya.
1: Kasi hindi malinaw eh, ayoko magkamali.
0: Yeah, oo ka, oo.
1: Kay Kuya Jade yan, okay. At Red Bay. Quick Tars, Raptors, RNA, at si Blast Group, Realtor. So, that's si Maans. Actually, si Maans ang isa sa magkikater sa ating Oktoberfest.
0: Yun, shout out, yeah. Maans, ha? Yan, matatagpo
1: so,
0: natin
1: mamaya, sa 70 natin. So, mamaya yung mga sponsors natin.
0: Mamaya, oo. Iisa-isahin natin yan at iisa-isahin natin yan. Okay, ang nating next performer naman na ating vocalist, ha? O, yan na, oh. Sino ba?
3: Si Bob.
0: Yan, yan. Para ano tayo? Para dire-direcho yung ating kasayahan niya. Nako, salamat, ha? Ay, nako, ang ating madam. Thank you for watching, everyone. Salamat. JFS, Joel Vicente, shout out po. Salamat ng marami sa pakikinig. Thank you for watching. Okay, pasok lang. Anytime. Sure. Yun.

presidente ng organisasyon nag-request. Shout out, Ma'am Maria. Shout out. And congratulations nga pala, kanina yung ano, kanina yung ginong event dyan sa Chestnut Gym. Sige, tatanong natin mamaya ha.

0: La gente de Junior Watching, mis cerros de Pequeñillana, Chester Talus. Yo no. Babu po mo na rito. Ano ba to? Mayroon ba nag-request sa akin dito? Pwede ba itong ano? Mr. DJ, can we make a request any Wednesday or the Yehuda?
1: Depende sa ano, sa kalaman.
0: Press Marie, ano ba to? Kailangan bang, kailangan lagyan natin ng palaman to para ganahan to mga to? Hindi. Oh, yan. So, ano ba yung, ano bang, ano, kaya ba natin to? Oh, sige, sige, sige. Gawin doon ang paraan.
2: Anong paraan? Gawin ang paraan.
0: Ay, shout out, Risa. Hello, Kuya. Yan. Shout out, Risa. Thank you for watching. Oh, sige. Ito, barahin na. Tara.
2: Hindi. Hindi kasi, ano si...
1: Kasi may na-practice kayo sila. Kasi may na-practice.
0: Okay. 30
1: minutes ago.
0: Thank you for watching, Risa. Yan, no, marami tayong dugtugan dito ngayon, ha. Anyways, dun sa mga nahuli, kapapasok lang dito, ha. Okay. May palaman. Okay daw, sabi ni Press Marie, may palaman daw. Okay. Ayan, dun sa mga bago lang, ha, na nakapanood nyo yung kasama natin, syempre, ang FCMA, ha. Ito yun, Filipino-Canadian Musician, ha, association, ha, dito sa may Alberta. Well, basically, dito sila naka...

0: base ha sa Calgary. So anyone na may kakilala kayo ha na marunong tumugtog ha, any kinds of instruments na gustong sumali or gustong maki-join ha para magkaroon ng grupo ha, meron tayo dito niyan ha. Ito yung FCMA yan, ito si Bob yung katabi ko rito, siya yung katatapusan na kumanta. So pwede kayong i-contact si Bob ayan para kung sakasakaling ang di ba kung meron kayong kamag-anak-anak ha na gustong tumugtog or makasali or magkaroon ng grupo ha para ma-enjoy naman nila. Bob, tama ba?
1: Yeah. So tama kuya. Mm-hmm. So yung mga wala pa kung o gustong magkaroon ng banda, actually nag-aano din kami, may mga solo artist din
0: yung
1: kami.
0: Pala eh.
1: So pag may events kami, sila din yung mga priority na o sila talaga nakakatugtog sa mga events na ginagawa namin. So yung mga gusto din magpa-tutor, pwede rin.
0: Wow.
1: So may mga ano din tayo. Pwede tayo mag-tutor sa mga gustong matutong magkumanta or instruments actually.
0: Ayun. Yeah. Okay bang kwensi natin dito? Kasi may request na naman tayo dito with or without you. By you too.
1: Oh,
0: ano
1: yun
0: ba to?
2: Pwede
0: yun?
2: Yeah.
0: Oh, yun daw. Oh. Eh, teka lang, mayroon pang nakatila. Baka magtampo. Eh, may palaman yun.
1: Oh, may palaman siya.
0: May palaman. Tickets yung taga Chester Mir yun.
3: Tickets yung with or without you natin. 10 tickets.
0: Oh, sige. Para ba to? Oh, sige.
3: Hindi
0: natin
3: alam yung isa
0: eh.
3: Yung Wensi ba?
0: Oh, Wensi. So, ano muna tayo? With or without you muna tayo?
3: I can do with or without you.
0: Oh, sige. Tira, bye. Laban tayo dyan. Sige. Again, ha, October 10, yan ha, sa Falcon Ridge Community Association. Yan, yung address ha, nitong Falcon Ridge Community is 95 Falshry Drive, Northeast. Yan. So, time start. Ito pa ay mag-i-start ng alas 6 ng hapon. Yan. Merong ticket ito ha. Ang GA ay yung general admission nila is 30 at yung kanilang VIP is $60. Yun. So, not bad kasi may mga kasama na itong drinks sa alam ko. Yan. So, yeah, if interested kayo and kakilala nyo ako, pwede kayong mag-text or mag-message sa akin and i-direct ko kayo siyempre sa FCMA para makakuha ng inyong mga tickets. Okay, FCMA.
1: Yeah. So kung sakali wala yung mga walang contacts, pwede rin dumirekta na lang dun sa mismong event.
0: Sa event. Oh, yeah.
1: Baka mayroon pa tayo niyan.
0: Meron niyan. Oo.
1: So baka makalimutan yung sponsors namin na isa si Kuya Jade, yung 8 Division Security. So sila lagi yun yung nagsisecurity sa security sa ating mga events.
0: 8 Division Security. Okay, yeah, security pala
1: yan. And si Aldrick Visual Solutions.
0: Yun.
2: Alright.
0: Ang dami naman. Oy! Oh. Request kay Bob. True faith daw. Wag na lang.
3: Sige.
0: Isa-isay mo natin. Sige. Bukang ba pa-play natin. Kasi mahaba ang oras natin ngayon, no?
3: Mahaba.
0: Kaya mahaba-haba tayo ngayon. Yun. Thank you sa mga nag-request. Oy, Attorney Don De Loro. Attorney, thank you for watching po, ha? Salamat ang marami sa pag-watch. Ayun. Shoutout natin ang ating magaling na abogado. Ayan, si Attorney Don De Loro. Ayan. Kung meron kayong any litigation ha na mga kaso, ha, ayan, is nandyan lang yung ating attorney. Kilala natin yan. Subok natin yan. Attorney Don De Loro. Ayan. Ayan, oh. Oh, thank you for watching din po. Nice one, kabayan. Watching from Chester Mir. Oy, Rosario Rafales. Ahoy. Ayun. Thank you for watching, Rosario, ha. Ayan. And, yan, nandyan yung ating presidente dyan, ha, si Press Marie. Bella Gracia nanonood din sa atin, yan. Shout out, ha, yung ating mga kaibigan, ha, at mga kakilala, ha, at mga kabarangay natin dyan sa Chester Mir, yan. Sabi ni Attorney Don De Loro, all the best, Chairman Bojo, and all you UFEA members, salamat po, thank you. Thank you for watching Jobax, ha? Dami na tayo. Sige.

0: Lupit. Ayan, si Babra ko. Diba? Ayan. So, ano pa ba ang nakalimutan natin dito? Ako'y sa'yo, ikay ay akin lamang. Pwede po ba? Ako, ano ba to? Parang pinapahirapan tayo dito. Silang. Basta, kayang-kaya yun yan. Kayang-kaya ng ano yan. Kaya-kaya niyo yung Bob.
1: Sige, kahit namin na ano. Para sa mga manunod. Pero dapat manunod sila.
0: Ha? Oo ha. Kailangan manunod kayo. Sinasayang yung boses ha.
1: Laman naman boses kayo.
0: Oo. Oh. Well, anyway, sige. Support natin siyempre ang FCMA. At pwede tayong mag-sell ng ticket ha. Baka may kakilala kayo. Invite po. Yun. October 10 again. Uy! Yun o. Oh.

0: yun, no? Again, ha? On October 10, ay, makakasama natin, ha, yan, ang Bob Rock natin, ha, yan. On October 10, again, ha? Handog ng FCMA ang Oktoberfest 2026. Ito igagawin again dito sa may Falcon Ridge. Ayan, ha? Falcon Ridge Community Association. Ha? And mag-start ng alas 6 ng hapon. Ayan, nako. Alos mahigit 10, ha? O, 11 na banda ang magpe-perform. Ha? Again, on October 10, ha? Sa Falcon Ridge Community Association. Hmm, may ticket ito, ha? So, baka bago ko pala naka-stage tune o naka-tune in, ha? Sa ating page or dito sa ating 94.7, Kabayan Radio. Ayan, meron general admission ng $30. Ayan, ha? At ang VIP na din dito, Bobby, $60. Right?
1: Yun. Yes, yung VIP, sa mga hindi nakakalag kung ano yung VIP. So, mayroon ko kayo doon special na table doon sa pinakamagandang spot na bibigay namin. Saka mayroong buffet po yung kasama yan. Buffet.
0: Oh, wow. Oh, may buffet na siya. Okay.
1: Buffet na yan.
0: So, yun nga. Dito papasok si Maan. Oh, di ba? Tama ba?
1: Yes, yes. Si Maan.
0: Si Maan na mag-ano. Yun. Ang isa sa mga sponsors natin dito. Ayan. Oh, again, i-greet naman natin siyempre yung ating mga sponsors para naman na sipagin siyempre sila.
1: Yeah. So, once again, salamat sa mga sponsors natin.
0: Si tutulungan kita, Bob.
1: Yeah. Abot Kaya, Pinoy TV, La Trace, the Renovation Corporation, and Julian Cortez.
0: And of course ang owner, yeah, kumpare ko ang Raptors Auto Glass.
1: Yes.
0: And of course nandiyan ang RNA. Ayan, ang Red May Entertainment, you know. Rami.
1: Yes, Red May Aldrich's Visual Solution.
0: Yon.
1: Siyempre, ang quality, sobrang quality.
0: Yon.
1: Quality shine.
0: Quality shine, janitorial services. Yon. Ang La Trace Renovation Corporation, tama ba?
1: Yeah.
0: Okay.
1: Four Gens, RNA, 8, Security 8 Division.
0: Mm-hmm. So,
1: yeah. Red May, Quick Tires, and Raptors, at saka si Eric, the Blast Group, Realtor.
0: Ilan na natin itong Oktoberfest?
1: Pang-anim na taon na.
0: Pang-anim. Wow! Ganun.
1: Chowkini pa. Yeah, so,
0: ganun yeah. Lang? Anim na taon na pala?
1: Yeah, oh, yun,
0: shout out! Chowkini, no? Chowkini, habol.
2: Si Roger,
0: abo niya. Si Roger, Roger Reyes, ang owner ng Chow Kenny, ha? Calgary at Edmonton. Yan, abo yan. For a sponsor. You know? Ano pa? Meron pa ba tayong babanatan pa? Ano pa ba expect?
1: Meron pa.
0: Shout out mo natin. Si Tonix, ha? Nandito pala.
1: Ayan,
0: Kuya Idol member. Press, Bob!
1: Napaka-ano natin yan. Napakaling na banda. Appreciative band. Kasi wala sila eh. Oh, busy lagi eh.
0: I know.
1: Nakita ni Randy daw busy.
0: I know. Yun, shout out natin syempre. Ha? Yan. Tonix, yun. Shout out. Yun, yeah. Ano pang next natin? Meron ba tayo? Meron pa tayong 10 minutes eh. Sige, isang kanta na lang tapos.
1: Yeah.
0: Masinibag ka lang tayo. Oh.
2: Correct.
0: Kaya pa tayo. Sige. Okay, yeah. Sige, para hindi mainip yung... Ay, dako, salamat sa mga ating mga hindi bumibitaw, ha?
1: At salamat tuloy, Kabayan Radio. Hmm. Sa laging, kami welcome lagi dito.
0: Anytime.
1: So maraming salamat.
0: Ay,
1: Kuya Bojo.
0: Anytime yan. Yan. Basta FCMA natin dyan. Support natin dyan.
1: So, hindi nakakalam, ha? FCMA members dito si Kuya Bojo.
0: Yes, I am.
1: Yeah.
0: Salut.
1: Adobo pala. Adobo experience. Nandiyan pa rin si Ronald.
0: Of
1: actually,
0: course.
1: Isa sa sponsors din natin. Baka magtampo.
0: Oo nga kayo talaga, ha?
1: Sorry.
0: Wala, bala kayo. Nandiyan si Ma'am Menchu.
1: Yeah, Ma'am Menchu. Yeah, Adobo experience. Nandiyan pa rin kahit wala.
0: Oh, at support yan.
1: Actually, mag-open uli yan eh. So, stay tuned lang tayo.
0: Ma'am Menchu, yun, shout out. Shout out din kay Boss Ronald. You know? Ano? Next natin, balat?
2: Last song, another bamboo.
0: Ayan, bamboo tayo. Last song daw, ha?
2: Yung mga request nyo, kakantahin namin.
0: Yun?
1: Oktoberfest. Actually, madami yan. Madaming banda. Iba-ibang genre to, ha?
0: Mm.
1: Sa mga hindi nakakalam, iba-ibang genre.
0: Mm.
1: So, yeah. So, pinili namin yung mga hindi pare-parehas para lahat is
0: mag-enjoy.

0: no? Yun ang sabi nga nila, oh, Bamboo daw, oh. Nandito sa Calgary lang, ha? Okay, so po tayo dito. Halika, okay, Ryan, sala, para mayroon pa tayong, yan, maganda, to, 5 minuto pa nalalabi natin. So siguro, banata na natin to para sa pag-iimbata natin, ano? Again.
1: Again, Oktoberfest, pang-anim na taon na to. 11 bands at marami tayong mga sponsors dyan nandyan at maraming salamat ulit sa kanila. October 10, Falcon Ridge Community Association sa 95 Falshire Drive Northeast. So, yung mga poster yun namin nakadikit din sa mga ibang established event ng mga Filipino businesses. Pero hindi lang updated. So, pero na dyan, makikita nyo yung mga banda, kung ilang banda at sa mga ibang informations niyan.
0: Oh, so hindi lang pala 11 to. Possible pala, madagdagan pa pala to, no?
1: Possible, pero medyo tight na.
0: So, oo nga, sa bagay.
1: So, medyo tight na. So, mga sponsors, may mga dumarating pa. So, maraming salamat sa mga sponsors natin.
0: Ayun, so, sige, go ahead.
2: Right. Yes, yung mga gusto pang humabol, sponsor, pwede pa. Open pa kami sa sponsorship. Yeah, again, Oktoberfest, October 10, 2026 at Falcon Ridge Community Association. 11 bands ang magpa-perform, iba-ibang genre. And then, hindi kayo magugutom kasi meron tayong mga vendor, mga food vendors
0: tayo dyan. Oh, yun ang maganda.
2: Kaya hindi tayo magugutom dyan. Parang pinalaki lang natin yung restaurant. Capacity, I think, capacity ng hall is 400.
0: Wow, malaki pala nito.
2: Kasi tayo dyan, yan.
0: Yung Falcon Ridge, no? Malaki pala ng community hall nila, no? Sa 400 para. Yeah. Oh, yun. So, ano pang gagawin natin? So, kung meron kayo, kung interesado kayo, ngayon pala, mag-preserve na kayo ng ticket nyo. Mm-hmm. Ayun nga, kung anyone, alam niya naman, malaki ang FCMA, di ba? Baka meron dyan kayong kakilala.

0: yan. So, yeah, sige, isang hirit pa tayo, Bob, ano? Mm. Para tama-tama, pagkatapos, eh, di saka natin na bangkitin pa yung mga ano natin, yung mga kailangan natin dito. Sige.
1: Alright, so...
0: Ano pa?
1: One more?
0: One more pa? Kabot. Naka-live naman tayo.
2: Mangarap ka?
0: Kuya po, chunga ka, teto. Pwede. O, tara, shoutout muna.
1: Sina?
0: Si Bossing, Ronald, nandito na. O, ang adobo. O, tara.
1: Ayan, shoutout, Ronald, Adobo Experience.
0: Shoutout.
1: So, thank you sa sponsors. As, yeah, one of our sponsors.
0: Yes, the original. Ayun, eh, syempre naman, ano? Ang aming Bossing dyan sa Adobo Memorial, ha?
3: Madali na lang, mahirapan ngayon. EJ,
0: EJ. Intro.
3: Last song.
0: Last song, ha?
3: After Image.
0: Sino okay. After Image kanina? Daw, last song.
3: Yung request natin kanina kay Bojo, sino yung request natin kanina?
0: Oo, oh, sino ba? Si Marie ba?
3: Si Marie.
0: Oh, yeah, yeah, yeah.
3: After Image para sa'yo, Marie.
0: Oh, after Image daw, Marie. Yan, yan, yan, yan, yan. Okay.
3: One, two, three, go!

0: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radyo Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
1: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands, listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
0: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radyo Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
2: The following program speaks to the Filipino community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.